goppiɗem ngal dimal motile gaddaɗe jontuɓe keesal koynuɓe ɓaleɓe foppotoɓe nanday sukuyaɓe famarɓe koltuɓe ngalda e gacce ɗereji bonɗi ɗi moƴa pecce.

battan jattan latan kala ko jiɗa e aduna he hono ɗum meeɗi no wadde saabu noon heddima e aduna kala ko golla haale aduna ko waɗi waɗi tan e haale aduniya ko duuru tan kama daar heddota ko noon e wadde haɓata soko noon heddo e haalande haɓata ko nañɗa ko aɗa jaɗi renndude ɗum e banne.

ku jawdin la ci njaw pey ma jaw xoot maram ciam ye sin pati baym mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga

boyok nur balsa tintiget ay ndey mari kumbal bedem bankoy jall ndey ma dal kumangali moy ma cham rambak moy ma cham ay fa gay ndey ma dal ndey mari dem amutulay kumbal be ndey mari nga kodde war malik abiyater bu ñul bi ci côte d'ivoire ci deug bu mi gacce ci jël job diko deug côte d'ivoire koku kuma law be yaam bokku ndey mamina tram sam

tinangam belalam Ibrahima Malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay ku mangal mo macha magal bakar mo macha ndey mari kumbalaw.

dilamin jassana jey nga betwar Dakar ya sinal gibrim gi binta jani ay jang betwar Dakar bay kumbalaw be jassama ta bu jigen bi ma tejoy bay mi ci betwar Dakar kumbalaw be madulamino ma ngi lay jale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire ya sinal gibrim gi binta jani Ibrahim gi binta jaj magi tek far jaw farisa ku ngoy sa jey bur nga ndur bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jaay mani ci Côte d'Ivoire ak to samba ma kure jak jor Ibrahima joomi li ngeen nañu sa xewray seen bay Ibrahima yaanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan Ibrahima yaanu te joy Malik Yasin mi ci mbelalan Ibrahima yaanu te joy lamine chane mi ci betwar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa bay nga mbelalan ya sindal ge Ibrahim.

ko kanko tan te jom wonta mo do ko amadu kajji buubi man dama do ko galo segene mako do wonno orata boodo wonani e buubam mo anda galo mo amina galo mo denebe galo mo kunto wuuri galo mo gaccha ka gaccha galo mo nyaaynaani wota galo nyaayaani gota galo chargal chaakal cetti singal suudon galo bo jinde wuuri nanede balle goowi jabeen o yelli yo terde go sinade wonki dooma kasara o wonno mere mere yidata mere mere anyata o su mere resi medel yimi ndako hay batti ñalli hulyal min ko mi yero dimo ha shoka dima yeyni tawi kadi anani manano dido no yanna seydi ja an hay ilo buranima sabu ilo kanko woni hamman nay hamad jenga biram ko wi dikko todi bire kada ta jibo yi jikrede en dam o sindu pulla andi o doki di ko hokkat bandu min gila mbaba ngarani yonti mawnude bama ko ne mohammed am jangu nay o yewi jangata nay mi anda ko ne andra majji o yi ngitta ne mo tawaka fade mo arani fofu nay o hammed jangu nay o mi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngala jambe di ngala caka do ndi fodi pralabi o hammed jangu nay o mi bami jangata nay mi anda ko ne andra majji ɗi ngala jawi ɗi ngala kufatdiri mbaɗani lambiɗi ɓe ndiri foti ñalla yeɓede o wi hammad jangu nayyi ɓe bami jangata nayyi mi anda ko hen nder majji dembo Coumba wiye inde Hamidou Boubou Dia owi Houleye Hawa Dia o wiye bamba ko yero kunaɗe bamu nefnake omi yawaki o yero ganan yoro moƴƴo malaɗo yentude Amadou Dia on ko mawrum Hamadou Boubou e jom suudumu e jam jama mabɓe mo poosumari ɗo ɓe jiiɗum tawi nefnaade neɗɗo yeeytama ɗum weyama no foti sene jogui sodat fra ujunere mbuuɗe inde makko oyi hammade jangu nayyi omi jangata nayyi mi anda ko wone ndera majji o yiyani ɗi jahani ɗi gaƴƴa o yaawi cakade aynaɓe noppi yummuma naɓe ɗe nanani oyi hammade jangu nayyi omi jangata nayyi mi anda ko wone ndera majji o yiyani ɗi jahani ɗi ƴusa o yawi ɗi goyata ko aynaɓe noppi yummuma naɓe ɗe nanani oyi hammade jangu nayyi omi jangata mi anda ko wone ndera majji o yaahene cabbi birɗi majji ɗi o yaaha o keri majji aynaɓe noppi yummuma naɓe ɗe nanani oyi hammade jangu nayyi

moy tanga sa nday mi am da ko ne ndara majjo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe nubbi mo naybe ne nan o yamma di jangina o mi jangata nay mi anda ko ndara majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu do sanjo jodno ro gayna ko nubbi mo naybe ne nan

Oh, dikel yo yow abanawe. Keto de ko wano jina mata luri kama kominte jude pelle. Ko luri kama notu mami jewal. Saba chankwa tanjar ni gira sadari satiko maideo. Oh, ko sama chamo Usman Joro.

tayo, Rabbi Juhlab. Rabbi Juhlab ko yung mainan. Pupunas pa lang. Yamang ka lang. So may bus, so may bus sa Gamburuay. Anyway. Para mundo. Ikaw yung kinsel, may dog ang nitin yung salat. Kung pwede wala mo ilang dami. Anyway. Lang. Nangay wakas na wakas, biyala din ko po. Kali. Malay, yan ay wag niyong kaya may rapidyo. Patunit niyong kaya may pasar. Ikaw may pinisir niya ako mo chok ay nito niyong. Tanas, hindi pa rin wala ay.

Tubu ile kama mituba ne na mnyane kumanami Gorko abe dalaburo mutar Bangel suro be dabadele duso Be lige di kesa babu le buru jela vilma o Njorol samme dingali fechi po de feche na inabe Worbe june je wodwa be dalaburo mutar Bangel suro be namadele duso be Dibami wulu mi serano bale il fone bede yilo makana bimingama yo jere gabdingama yo jere tiki jeri mole walo ndibanje amna la jom ko banje nangango ami jole ko banje soni jole ko banje bode jeri jangel walo komo le modde mane yari wuro mi banje nangango banje tugay modi choyni mi ngamay wo jere ngam ti ngamay wo jere tigi jeri mo le war baaji lawbe dibanaari baari wuro ke nangango

0: Allah'a aferin. Lanke nak. Ñu koy firi nak. Ndax ñi xamul mu la xam. Parce que ñepp ay yewu de. Am ñu ñëlaw ba tay. Waaw. Ko nañ leen soorale. Ñi ñëlaw. Ñu yewu. Waaw papa. Ndax xam nga li boko déggé rek nek wa Touba rek say ram war nga yewu. Bilay. Ndax ku tokul sax xam nga ne Touba Touba waay waay Touba waay nañ ko makalaay Touba waa Touba waay waay bëgg waay la
1: say manga ne yow na manga la bu ko
0: na ko yalla jëgë nak ter wali and lañ ne waa defo na leer ne
1: Say it for me.